0: lunch and being a sigi thorum ta viri ba marup sing marak ta maha ki thamoi na ta sing nung si jaba pam jaba kanag ma madi thamoi da lining wa rega ira thani to jeram gani hebagi tha jabale
1: soi de namak ki aurong gani nung si bi maha ki nung si jaba saktam se ubada tai bang shem ba mapu gi khchem bu wahang ning basu soi de na yarong gani yau de bra ne marup sing
0: handa ta hang dori bi se sigi se sak pa sering mani chingmu do ong tang khang jigi
1: chitaranjan handak tahan jagadori ve ise asi jite sorna sairing ba amadi masamakna sakpa isaini
0: adudi ekoi thorum tabiri ba marup singa puna taminal si kudol tamjeri jite sorna sairing ba madi masamakna sakli ba isai yingjai nangsi

Salam jiban malat janu na sakpa, matam isai tabire. Sayang basing di matang sitna ngasepam yumjong maitai amadi thongam chauba. Matam isai lantok jaba matang asida loijere.

0: 하이마, 누가 안 돼 항들이니? 미는 안 내리고 싶으시 나랑 뭐 민망이보다 누파 하마가 가리마사 아마 일가 내락 무슨데 싸미나 우이 하이브라 레미나 우이 하이브라 아홉 판 마랑가 캉보떼다 마락라가 아생보도 캉러바 하이두니 마부도 관시부 항로이다 바자라니 나항게딩가능가는 수항분이니 떠오르시 미는 안내라바 하이세 로이나 박나트라수네 카라마 카이디 숨라바니 Nungsi sita na unaling ba hauna de hay na ba ahala man gine pauru su lady
1: na ndom sa kari lady polo ge hay bro
0: lauroi da oi nam gi lu hong du gi poing se na na khara pira mo hay dina lak le ni
1: o o ai su lu hong ba sana ba gi li kon khara sung wai ru ni
0: a
1: tang thi do khre ya ni ndom sa ai pi jeram ge adu ai thong jeng ta hang gi ge ko
0: a Luhong ba do ay di sa pangamloy daw rin. Sese, lupa sa mga kagse, ina madapoy ang amo ko.
1: Oo.
0: Aduga, kuwama na.
1: Kariwa no yung domja?
0: Ay, natarag liba pa ako si Bu.
1: Eh, karipa?
0: Nati, nang bungarang, mami-mami ba da nupa amaga? Nagali masama ilaga. Lerak masinda sa amin na huwi hai bra. Limit na huwi hai bra. Amok to'y ba pati ang daloy huli niya. Masibu kam daw puno sumabrai ba?
1: Oo. Cuma itu saja.
0: Ha, cuma. Nampak tu di kari lama lagi ya.
1: Uri pok lagi ni hai.
0: Uri pok lagi ya.
1: Eh,
0: kari no tuh ibu nang nampak misi ya. Aduga, nangka kangen budi kaya angkui lepa ha.
1: Ngarang kangen ni kaya no.
0: Ha, ngarang lagi ya. Hari hari hari. Aduh di, mina hai ni ribu sini cuma itu na.
1: Hei ma, itu saja sulah nasi pikir dore. Nampak tu di kari hoki budi kini ya. Aino mateng pangan napa hai nala minaraga. Tapi aino lagi otodo. Ngang na nabasat lupa dalam dalam dapat lagi. Ia nupa tumpuk na. Skuter intuk tanah thorok pada di. Mereka nama tu uhuk di hai bro.
0: Ha. Kang dia bo. Aduh yang nanti hai na uhuk dapat mali.
1: Aduh mungkin kehek mungkin uhuk ramah di ni. Padau ni. Kang dia dah nombor. Tahu bagi dia aje pun si masing si nasunya. As masih dani minat yang ngang na ningis eh.
0: Hui ne. Aduh bo. Wari itu bukari no. Kamu tahu bukan hai ba.
1: Domja, lega ini mising sih na, aye kong tang kuding yang sila hai basi, aye kang na, adu ko jackson na zazari bani. Indomja hai kuai gini mai joko daba thabak, aye tau kideri, tau su tau roy, aye bu thazabi yon domja.
0: Ihe, nang bu kang di thazadi hai bagi wanati ne, aye kui ne nangi mateng pangbangam drasu, nangi maramda, mina papa tengang nara abadi, aye kui su tadun lai bedo, ngamak tadana. Karino, kamu tahu bano, nangwa dah muka tadi hangruki ya haidun lah ini ne.
1: Yang cuma itu saja. Wari hai babu, ngarang numit taram dah itu, aina do kalau lagi entau ringe dana, nupa amalak dana.
2: Kalau entah hangjige, suai sibu kari perpongga lagi dong. Aiki ai kacih paybeho, ai urik pok tegi ne, sana hal kopi. Bisnupur DC office ta supply masa-masa tau je mana. Lambi sih dah, ya amna tuh ina cace. Aiki gadi sih, thamjaram ge. Yarake di, nampol fahudang jongnu ba upaya amatang. Nampol dadi gadi panggusu ay. Aiki sih, matang ge yarake bagi thamoi sih ne request tau je mana. Lain lagi tu. Adomna ngamloi tak pira bisu, aiki di upaya leje de. Adu bu, yarake di mateng amatang pangbiu. Adun kita bimal pun sih kita kaujar.
1: Sumna, mahu mateng panghubah kah tanin domja.
0: Adu budi yam nepai. Adu bu masa kang dapat nupa adu dapat mateng panglu baduni ne aku dong kini ngai wuri bese.
1: Aidi hingga na bagi damak ta lambi ma panjida, pandu kansi ma pambanina, mi makal makan thine. Adu bu nomak to, enengam nengam napa thine dana, laki bangak tanin domja.
0: Pai pai pai, madu sumla bani. Tahu bayi di mising sih na tahu riba tabok singse. Tahu dringai dah makui makui gigi makuk dah. Ha na kalaga, kau na tabok uai na loi na wan tuk bani do.
1: Domja, aidi patabu bahkan su amat tak kanjade. Tabok tu su wan tuk jaroi.
0: Madu dah kang na salui bi ma. Migi wahai bersih di ne, kalau su tagani, kalau su tasin na loi dah bani. Aina tu sumla salaga loi dia dana.
1: Domja, migi bayi kui sih. Aye, gigi gua kena badagi, mi gigi gua ngan badana, hi na thawa yaui. Aduh, kisah matang ta. ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯤ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯥꯡꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏꯅꯦ
1: ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯝꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯣꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯐꯥꯗꯣ ꯃꯆꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯏꯜꯂꯨꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯤꯅꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕꯅꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯈꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯕꯅꯤ
0: ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯗꯤꯅꯦ ꯈꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯨꯝꯄꯣꯛꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯗꯅ
2: ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯂꯕꯅꯤ
1: ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ
2: ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯠꯕꯨꯛꯇꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
1: ꯑꯣ ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥ ꯁꯅꯥꯍꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯅꯤ
0: ꯑꯣ
2: ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯍꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯨꯔꯦ ꯃꯝꯁꯨ ꯃꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ
1: ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯔꯦ ꯋꯥꯔꯧꯅꯣꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯨꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯀꯅꯥꯅꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯕꯥꯟ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯇꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯐꯪꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯕꯨ

0: ayuma lungba halakri jala dukan di hangri ne handa ki matang sidi tarang phajan chali ma gi masak sidi bu tarang salwi de mi di atang bani da ngasi di are pa ma khang laga halak
1: kyam kwe rage ngai bu waram mani
0: kui dri da jor pura ngai di
1: adadi ngatang phamu ko ai thong hang ga kwa chema ke warido sarasi ma kobu yauri ye che cha
0: ai wa ma ta
1: kari wa no yam lu wa ka de hang ga nu ko
0: yam nu lu wa na te da
1: adadi hekta hayo kai no
0: hai hai rage

0: 까니 논에 마시보 아이네 락부 고딩기 통 할람드리바 시보 까다이 놈자 하마 퇴비야 라우네 낭니네 아이네 아이리세
1: 놈자 아이세 인코르마자 아무 고이버도 나 땅정우베데기 땅탱도
0: 에 파이파이파이 유마마 빨라디 피케라 사우게라 인코르마 고이바 해버세 야나 까나 카바자니 하이 나이코네 Isu tu pun nak pergi kangam ni tu bu. Second division tu ni nak hai pun atra ni.
1: Oh, mana ini tu?
0: Nungai dia tu ko. Ado, korang ke sabtu di mika ya muksa ke tu riba?
1: Ibu mugi mama nak bawa hunga. Ah, mui kakau hai gadi. Ia nui nak cara ni hai re.
0: Oh.
1: Ado ka, aku itu lah mugi na. Ngah cara sila nak kaliba.
0: Yeah, se. Korang isu ini saksa nak apa sendo? Aiyah, tu putu oke se. Se, lupa ni singa ni ni. Konar atra.
1: Ya man kering tu nza. Yendu di moi ka kana lo yidu de gi sa do ni hai
0: hoi ni
1: se ai lipali sing am khatam
0: lo ge yare adum paisilo adu dine re nan ka ka ga ta la age isu
1: hoi ndum sa nasi sa tom po na metik pas to pa ke nungai goina ndum sa su yauna sa pa ma chili si da ta mo ya Nang dega yau rumah di, kaya ada nungai kapa.
2: Tema, Tema, kau itu orang muda ya. Si, kau hamta.
1: Yani, ayah hau nata pakai.
2: Tema, tamu china handu bu, lalu di jalan.
1: Kang dini, kau itu orang jalan. Kau ini ni mana laki diri si. Tomba, nang na handang warak china handu bu, yam tu ini tu ini hangi si bu. Kari lagi.
2: Tapi apa begini, Tema? Aduh, kari kau betul modal ada ni. Aini unat apa yadi ni? Soalnya nampak tambiu ko.
1: Hoi ni, soalnya nampak hai gini. Aduh, kari lagi apa? Malam tu kangen di. Sana handu ko helau. Nang nak unat ninge nampak tamani. Adegi mana mau kari gini, wana hangen di. Aini nging tiza nampak malam tu hai biayi dana.
2: Tema, kau soalnya mana tiada? Tamu tu helau bukan? Tema, soalnya kangen dong.
1: Nang kisah di, ayam kangen ni ada.
2: Tema, ayu horin hai gini. Aduh, tamu tu ada ni. Tunggu tu yang tengah cerai tapi lo, as, tadi macam ni, phone tengah payah betul yar bani ni.
1: Hari juga macam si tadi ni, aduh si amaru mana, ayuh si payah tu bayar adre ni tu umpa.
2: Hari juga internet ni, online ni macam orang ni ni. Aduh di tema, ayuh macam

mahong liam dia khatang lai tuan kaleng nang nang kilowin wang tua ada.

hi akashwani falwi tangkul program na aringa chinmi pung phanga mini thangmati ge dai nang shida medium with meter shagdom hamtik point ak truck kilohertz shashra thang shida khani gala fm ni megahertz shakha pag thum point hang phanga li aji pem thangwi nga ran gi ei hopokli itumna aji wi pau kalangana ngai de pokra le shatla pung truck mini truck dai na tangda khangana sampangra aji wi pau mangna rang naka remake up ta ngana ngai de pokra le shatla akang nang rum fisa as weapon kala musot naw naksa tun ga hai ga chang ga jila hing nang hum sa la hi ga ji pung wi na saremia musot temriso sochi mi nim so won twing ning le shinga matam nang ngai de pokra na jomile

Arilang nangrum sa, jura, zora ja jo nang sa, aman makvai legishi ji lahi. Kankui kulen we na, word bam rin mi, masachon, kalamushun adam nang nangay de pokra na jahomele.

Nusa ka na singlaw no, singlaw no. Pai mapuning nungole, nungole. Nungsi ka na lainam no, lainam no. Tamoy ay di kwaidari, kwaidari. Isa isi wasa isa kiba nungay tem pahari sing. Sayring ba B. Sayanta Kumar Sharma. Isa isi ba kundrakpam ganasyam na.

Kariya thang no hayrak padang di Samno ra ching na ying laga kulak pwenna Hai hai kulak pi Angang siya chama machana tiye Chingu na swemba angang ni Khoyup na piba ngang ni Phangja pada ngay riba angang siya Mayade phi bunam dana inung na de soiba porak ledana irai magi ma phamnya urakli masi phau pada ngang i yai bi thawai hinga ba angang i thawai hinga ba sam ma shan ti khulak bi wa khanto no ma do lai me pa khang ba na bu dho ning sing na bu dho i bu Ning sing o Tai bang ji ma Pi bi re ke Ma chin cha pi de vya par Ji ba oi na pi ra ba de Ma chin cha soi da na Pi ga ni ye Ma chin cha pi da ba thok la ba di Angang ya I bi di hing lo Maramasina Bima Nabudhoi Boning Singh Hairakpak Kanda Samnurati Kulak Pina Thamwai Ginungda Mabudhoi Bungo Bussin Languli Mabudhoi Bussin Khurum Jarakpak Kanda Hai Hai Yangak Panita Makang Phane Kang Lam Lepa Lai Jep Khuru Ayadudda Kung ki nong hau lap te na ơi mai chu na hua chien bơ gung Amrita phui na sindharak bơ

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kore, nang aduk kia na lai do kai sa kia hai do.
1: Ay gi dukan na mahang bado. Advertisement nam ta hab kia na ang hunda ta na gi na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no to dia. Kari kari no ba nang gi dukan da phangi ka hairis na.
1: Ay gi di variety store ne. Wholesale su, ado retail su dum yao reda.
0: Oh, ado wala ti na. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, ado mi loy na mak ta yahan babu ngam dori bro du bo.
0: Kari gi ngam boy do no hai. Chingkong singa da na ta na. Ahal na ha. Mekong tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o o mamal di ki hai rak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri changma da gi ho ro ga ne so is ma ya mam su le ra mi doli
1: o o ado ei tar ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di fa ba
1: umna ma putaram na okchari akashvani Imphal gi commercial section da lengshin bi ro adom gi paujel mi oi lakha kaya da

0: Govinda, hanna tola vanda nai de ying biri bachang ying shibu, karima tau kau bagine prabhu. Ibungo, nanai nalang jakki ba pumba ngapi uko prabhu.
1: Ining tau. Nanai singna panakan na hot na duna, cingba ngam na nabahot na zaman. Adubu uwase, cingba hek tangam di. Nanai sing su tau pa mamakang dra duna, ining tau da, hanggat luna ba kana zaban idu ining tau.
0: Hare brazasa. Lau, barti ado pura u. Barti cha magnipal ado amuktang tau galsi. Ay,
2: nabula, thawal, thawal.

0: 나르기 컨젤 다비리 부싱부 헤리슨께 삼나 다람 녹저리 크룸저리 나시기 더럼다 부저럭리 나타마디 쩨나비 더럼시다 나시기 미롤다 멩고타고기 마품 하이리바시다 마니푸 유니버시티기 스쿨 오브 휴머니티스기 딘노이네리비리비 프로페셔 토이줌 탐파가 우나드나 와리사바 우네비리비 가이트리 사랑템
1: Savung asi kagi naharul gi konjel gi thoram sida taram nok chiriyoza.
2: Aina su naharul gi konjel bu thawa yauna tabiri bab kuding ma bu kai khuna na nolok chari.
1: Ozang asi koi tham chari ba hiram se ngasi gi miro asi gi damak tadi yamna chap charaba matam da lokhat prahai ne su khanje yoza. Mingo hai ba se yoza Manipur khuna ai shi gi di yamna maru oi hai ne su duma itat tata na hai ne tana di lai riboza. Adumak bu mingo se kari no hai ba bo bo phazana khangak traba na hagi masin zdi yame hai na khanje yoza. Aduna hokdok pi bu oina ozana mingo hai ba se kari no aduga mingo gi matang sida ozata lai bi wakalon sing na hokdok pi yoza.
2: Yani. I samna dum hainaba hotnazage koi lebaksi habadi manipur si yam pikna di uba aduga masagi naki pukai sidati yam marang kaina mabuk sonna lejaba lamda mamani haiduna koi khudim makna yanai madugi damakta koi na sautokse hairiba siumba pikpa imalai bak asigi yam maru oiba naki masal singi manungda mingo haibasi su amane aduga nat haibasi madi atoba mana kon sindaba mapam laitaba hai tarib punsi gi tongan tongan ba tangkak singa sibu pudona satliba miyobe gi punsi da masana masabu satak sabada chauba mapam mama kanduna leiriba natki masal amane khoina mingo hairis khudamoina hairabada mingo haibasina mi amagi sinpam mi amaga lainariba mari yang lain nak kangen bangam ni,
1: aduh,
2: amuksu saat nabi minggu usina, mi amaga amaga gi, marak telai nari ba, thamoi gi maribu, yang seselan ba, ngamba aduh ngamba pambei amasu oi, aduh na ina, puna maksi yang jarakanda, minggu hai besi, ishana ishabu, satak sana bagi, yang na arai ba, pambei amani hai na sumai na, samna thamningi, minggu usi. Karam hai na saruk makhal thok na khai dok pa ya ba ge hai ba si su ai ten tak na dum tham sa ge abdi akhoi gi phurup si gi hurak lon yeng ba matam da akhoi si tongan tongan ba ning thau pan ba lebak masa masa mayam na punna khunda mi na ra mi hai ba si akhoi khuding mang na khanga ga lai hai ri ba si gum ba ning thau pan ba lebak amagi satna bi gi pal manung si da kong na ba mingo mayam ma lai samna khoi na mingo gi makhal si leimaning thau amasong phamnai ba singi mingo sagai salai gi oiba mingo yek salai singi oiba mingo yumnak sagai

0: ku man gi da kyo iron adu luang gi da na nung balon sumai na angong ga luang ga si yam nak sanai amana angom na nung balon luang da na nung balon hai ba adu moirang gi da na iwang lon adu ga senglei na tra sarang lei sang tem da sin puron adu ga kha ngan ba gi da kha ba gi da kuang lon hairaga mingong nei adu ga ngan ba gi da na nganu ron hairaga mingong nei adu si khak tang na ta na khoi gi ning thau kon gi si da ning thau gi taloi sing da salabi na khoi gi leimarin bi hai tare pham thon kara bi adu ga leimarin bi pham thon di ka da ba adu bu leimarin bi ga magi reng ta hai de hai pet mana na lei ba sing si yoi bu hai ra ga khang nei adu ga madu gi reng tu de gi khara nem da ba sinai khoi na pham thon ka da bi hai ta ra sin yoi hai hai ra ga khang nei si gi yoi bu hai ba si gi manung si da lei ga toi si lai meren ama lei ra ni lai meren si koi pham bal tong ba na ning tho oi ba matam da mai ritual ceremony ama ta we ma tu da pham bal tong mi na ri bi nupi laimaren bi si laire mathang da apam bi ahal mathang da apam bi naha mathang da laim khubi ahan adu ga aroi ba manga su ba sina laim khubi naha hairaga mingong ne sumai na aikhoi gi ning thau kon gi oiba mingo se yam yam gre ada mayam tu te gi masanu pi lo ba de gi masanu pa lo ba manau sing kai sigi me am lei ba du ai loi sub san jara kanda ning thau kon gi si da masanupa da koba ming amaga masanupi da koba amaga asidang hapagai samjan jage sanamahi haiba mingo se masi meitei leimana pokpa siza aduna kurai leima oiraba kurai leima aduna pokpa angom siza aduna amuk meitei leima oiraba aduna poklakpa masani pasi sanamahi haina mingo ne aduga nupi oiraga na tampha haina mingong ne adwa tampha lawriba nupa da na ipung haina sumaina kawwe adwa isam sambada ning thogi masa ayam base masi ipung si ja haina sumaina kongne si natapam ayam ma le tu buaina si gi si atopa kaino oina topic oina thamba na hena mek seng ani haidi yam marang kai adwa madu madi ai samjan jar
1: chumma ne sai khoi gi ning thau kon gi matang ha bas dio za research at obama tau da na thesis i ba ya ba oi ba ni na aten ma tam se da ning sing ba da nu nga re ha ba wa pham dunia za adu ga za ai khoi gi manipur khunai si di ye salai ha bas da yam na akan ba chi na sagon na lai ba oi ba ni na ye ka mari lai na ba gi matang da ming ga phau yong no za na ning sing bi ram ba gi nu nga ai ba ai khoi de yam ba na ha sing na kaung na khra ba sing ning sing ba nu nga ai ba dunia za phau za ri se adu do za mingau thagau haibase ngasai de osana panbiri ba lairik ta sumaina hairam ba phajakhraba channel bi sing duniyo janga ningsing biri se masi dai so za hauji koi ri basi na kai tharak bana yam bane haina khanse osa masi ke kai tharak li ba hong lak li ba sing asi osa haina basu lai osa ahom bu khuti mak phatta badi na te hai jono sa aduna masi ki kayam phaba lai ba mangja ba lai ba hai ba du sun tham bi ram osa
0: koi na satna bi hai basa satna bi si yaung dur ga de mi na masi yam na up to date oi de thailand mi dong na sum le haina doi ne mirak tin bada masi yam huji kan gi mi oi de masa si kai hai doi na outdated oi kai na hai bi ba adu bo hai ri si madu ki achum basu le adu bo koi ne yam na up to date oi ba mana na ba na hona bada isha gi satam se masi bo hek manghan gai anau ba gi irei du da Iraq na ni hai bagi akiba leita na hai tare iroi chalu bade gi di Iraq na raga mang ki bas tum yau doi ne adu na ano ba honga ba yawon hai se koin taram na di o kadau ba ne ba o pam tu e adu bu o uri ba ano ba yawol do matu na ai bu pu raga salhan ba na ta ba ai na ma bu season na ning ba mong da season na ba ngam na ai di chat na bi gi ahong ba do ai gi aigi sakti gi manung da aigi khuba manung da thamma kan da aina mapham jana sana sizinara ga di anau ba ohong balak ba khuding se phatta ban na te apha ba su yawe ba du apha ba ga phatta ba ga ani du gi manung da aigi identity da kai da ba mingon da su kai ba pi da ba adu gum ba du di ai khoina taram no oka do ba ne adu da mingo gi matang si da awon ba ohong ba mayama ma lak ba sina maram oira kan da akhoina lawsalu riba awonba ahongba do maduna akhoi gi identity da kayam yamna kaitha halakba ge haibasi di huje ki youth sing sina maru ina thoidok na khantha da ba gum haidare haining haining ba tongning tongning ba da hekta ko ba adegi madu achumbu oina train na moina sa tharaki da na aran ba mingo se masi yam fashion oina summe haina kongaba mingo

sadu yang gen marang ni pa me no khong kha du da ma sai bu shum la ga ku ta thang

lai bol putin changuna lai rang charung igluge khoi musayon taluge irang pam panchayuge nuja saino lagtagi na tum lai rang huruge nuja saino lagtagi na tum lai rang huruge oi na paiba sanna bul oi na paiba sanna bul iyai na butau hangi oi na paiba sanna bul oi na paiba sanna bul iyai da butau hangi lagna ruge ngasidi sana ruge kumai tum lagna ruge ngasidi sana ruge kumai tum।

matanda mo kutul tamjari o lang taki wag da su fulma sinagi. I siyama mati kambuki apun magkonjel da isay ama. Isay isipu, koy da bito na kanbirak liba marup sa ngasi, kong mandagi ningobam purdima, singaril tiyas purdagi si Rodita, tanaw amadi saobana kanbirak mani. Sa isa lipa, Isyam amadi kangbu, sayrengba takhelemam sararen, sayrangba joy siyam.

tanzaki mesaya segala nena ngasigi ni di tabining ba manifri film session lantok sa matang si dulu sari akas panifal hozi na midagi pung taratare kang lasinil gi thorom sing lotion jana bagi pung phamati yoksh lakte haying irai na mid jungi tang tarani thoi ingagi kuntari dipan ba sakapta lisimasa pani puni pan ayuki pung manga makai taba matam dagi akashwani imphal ki tharom sing sandokpa hausakani pungpham adu phawda di kainan habi yathang nijari pinabirasi jai hind.